0: ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs.

0: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

na parang between. Nangiti na kasing ganda ng umaga. O binibiling sana ay mapasakin ka. Gaharanahin kita gabi-gabi. Ipag-iigib kita ng tubig araw-araw. Pipitasin ko lahat ng bulaklak sa mundo para sa'yo. Ga, ikaw

News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Ba't may pasaka, anak?
3: Nakipag-away po ako.
2: Astig! Sino kinaaway mo?
3: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
2: Tara, respakan natin.
3: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah, eh. Yun lang.

0: opisina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

naman dinig ang kwentong isinalimis ang musika. Simula pa lang nung una ay alam ko na gusto ko na digawin ang mga nadidinig sa'yo. Nakapikta ang iti habang nakikinig ako, kinikilig pati nabibilib sa'yo. Nasa silid na madilim, nag-iisa na babato habang kinakabis ako ang mga bagong

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buo ang binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Mo sa mat?
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ae, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: ninyo. Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
3: Ae, yun lang!

0: ka, aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may sped class.

0: ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa.

Dito ka lang daw. Ito si DJ No Name, checking in para sa ating morning program, The Breakfast Show. Ang DJ na nagsasabing, kung patay gutom tayo, huwag tayo mambas masyado. Okay? Yan. Kung wala pa tayong nagawa sa ating buhay, kung wala pa tayong napatunayan at nai-contribute sa ating komunidad, manahimik.

0: 107.1 and 107.9, 6:38 na po ang ating oras, mga classmate. Susunod na ang mga nagbabagang balita mula sa ating mga mapagkakatiwalaang mga news source.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Taps Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Gatchalian bagong Senate President. Ay, wagi na oh. Nagtagumpay na. Alan Peter Cayetano, isinuko na ang pagkapangulo ng Senado. Ay, sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, basta kung meron silang 13, okay. Sabi, basta pag may 13 sila, okay. Pero pag walang 13, hindi pwede. Sabi ni Alan Peter Cayetano noon pa man. Nagkaroon na sila ng 13, di ano pa nga ba magagawa niya, di suko na lang. Cheese Escudero, presiding officer sa impeachment trial. Wow! Wala na rin ba yung kaso kay Escudero? Kasi umanib na. Pati ba si Joel Villanueva, wala na rin yung kaso sa kanya kasi sumanib na sa mayorya. Maraming nagsasabi, mabuti pa daw si ano, si Jingo Estrada, may paninindigan. Ganon? Si Trillanes at saka si Madriaga, inilista ni Sara na testigo sa impeachment. Yung nag-aakusa sa impeachment ay ginamit din o gagamitin din daw ni Sara na magtetestigo. Oy! Ito, mas magugulat kayo. Ay, hindi na pala kagulat-gulat. ICC arrest warrant laban kay Bongo at dalawang pulis inilabas na. Ayon yan kay Representative Duterte. Oy. Ano kaya ang tansya nyo, classmate? Kusa kayang susuko si Bongo? O magtatago rin? Oh. My goodness. Di na mapigil ang ICC. Ano? Anyway. Whatever. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ito na yung sinasabi ko kahapon na mag-abang. Maraming nag-aabang kung anong mangyayari sa special session na pinatawag ng Pangulong Marcos. Ito na nga, formal nang nanumpa kahapon si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos makakuha ng suporta mula sa 13 senador. Nahalal si Gatchalian sa isinagawang special session na ipinatawag ng Malacanang kung saan nagpakita si Senator Joel Villanueva, kaya naging 13 ang bilang ng bagong mayorya. Dumalo sa panunumpa ni Gatchalian ang kanyang ina na si Pastor Di Hua Gatchalian at ang pamangkin na si Lexi Gatchalian. Hindi naman nagpakita sa sinagawang special session noong umaga ang mga miyembro ng Minoria, pero dumalo ang ilan sa kanila noong hapon at maging sa pagdinig ng makapangyarihang Commission on Appointments. Kabilang sa Minoria na sumipot sa plenaryo sina Senator Rodante Marcoleta, Bongo, Amy Marcos, Loren Legarda, Pia Cayetano at Camille Villar. Hindi nakadalo si Senator Mark Villar na nasa labas ng bansa, at ganun din kay Senator Robin Padilla at Cayetano. Nahala naman bilang bagong Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III. Pansamantalang bagong majority floor leader si majority floor leader si Senator Juan Miguel Zubiri. Nauna rito naglabas ng statement si Cayetano kung saan binabati niya ang bagong Senate President at tinatanggap niya na mapapalitan siya bilang leader ng Senado matapos makausap si Villanueva. Kabilang sa mga bagong Senate Majority Black sina Senator Cheese Francis Escudero, Francis Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Panfilo Ping Lacson, Lito Lapid, Joseph Victor Ejercito, Erwin Tulfo at Rafi Tulfo. Samantala, sinabi ni Gatchalian na inilabas na statement na isang malaking karangalan para sa kanya ang pagkakataon na maglingkod bilang Senate President.

0: Ito ba yoy, ito ba ay gusto ng, ito ba ang gusto ng Malacañang? O ito ang gusto ng mga senador? May nang pressure ba sa kanila? Sumanib ka na sa mayorya para hindi ka makakasuhan, ganun ba? Tingnan natin kung tutuloy pa yung kaso kay Villanueva at saka kay Cheese Escudero na dati nang idinawit sa pagtanggap ng kickback sa flood control scandal. Kung wala nang ikakaso, eh ganun ang iisipin natin. Na okay, hindi na pala ikakaso kapag umanib sa mayorya. Ganun. Pero kung tumuloy pa rin ang kaso, eh di baka pwedeng isipin natin na okay, sige. Samantala, tinanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano nitong Miyerkules ng umaga ang hindi na siya o ang hindi na niya pagiging Pangulo ng Senado matapos sumali si Senator Joel Villanueva sa bagong mayorya na nagbigay sa kanila para makakuha ng 13. Sabi ni Cayetano sa kanyang Facebook page, "And now after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the number to elect new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is a loan, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance." Sabi ni Cayetano sa kanyang Facebook post. "And so I will end with a message to the public. It has been an honor of my life to serve as your Senate President. Offices are temporary. Titles are temporary. Even majorities are temporary. But your right to the truth is not. I promise you, we will get to the bottom of this. We will find the masterminds. We will hold them accountable." Sabi ni Cayetano, "I may leave the position of Senate President, but I am honored to still be your public servant." Dagdag ni Cayetano, "Kataon para pasalamatan ang mga kapwa senador na sumuporta sa kanya kabilang na sina Jingo Estrada at Rodante Marcoleta." Sabi pa niya sa kanyang post, "I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jingo Estrada and his family. He stood his ground, and Senator Marcoleta for not bowing to pressure even when the threats of arrest has been coming from all sides. I will not forget it, and I will let it go, and I will not let it count for nothing." Sabi ni Cayetano, sinabi rin niya na wala silang hinanakit laban sa isa't isa. "Brother who in the end felt he had no choice but to make peace with the new reality." Ay! Ano yan? Ay, nako. Sige. Samantala, sa kaugnay na balita, ang dami kasi nangyari kahapon, itinilaga na bilang bagong majority block ng senador o ng senado si Senator Francis G's Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na ang pagtalaga kay Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay magiging opisyal sa pagpupulong sa o pagpupulong ng korte sa July 6. "Sa aming pinagkasunduan noong umaga, inihalal o ihahalal namin si Senator Escudero kung magkikita kaming muli bilang impeachment court upang maging presiding officer, sabi ni Lacson. Binanggit ni Lacson na napili si Escudero dahil ito ay isang abogado at sa kanyang malawak na karanasan sa mga proseso ng impeachment. Tinanggihan din niya ang mga haka-haka na ang hakbang ay ginawa kapalit ng desisyon ni Escudero na sumali sa bagong mayorya ng Senado.
1: Oh, deny.
0: Ay nako, tinan na lang natin. Whatever. Magbabago kaya yung mga sinasabi ni Escudero noong nakaraang impeachment trial? Magbabago kaya o ganun na rin? Kung biglang magbabago ang kanyang mga pananaw, o ano kaya magiging opinion nyo mga classmate, ha? Kung magbabago ang kanyang mga opinion sa bawat procedure, saka na kayo mag-comment mga classmates. Samantala, inilista ni Vice President Sara Duterte ang mga taong nag-aakusa sa kanya na sina dating Senator Antonio Trillanes at Ramil Madriaga bilang kanyang mga testigo sa nalalapit na pagdaraos ng impeachment trial laban sa kanya. Ang pagsasama kina Trillanes at Madriaga ay nakasaad sa pre-trial brief na isunumite ng kanyang defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15. Nakasaad din sa naturang pre-trial brief ng Vice Presidente na ang layunin ng pagtalaga sa ng mga testigo kabilang sina Trillanes at Madriaga ay upang pabulaanan ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment at ipakita ang mga naturang mga alegasyon ay mere conclusion lamang ng law and fact. Since the burden of proof never shifts, it is incumbent upon the prosecution to prove their allegation in the articles of impeachment. Hindi na sila maghihintay na i-cross-examine si Trillanes at saka Madriaga. Kinuha talaga nila na sasagot sa kanilang mga katanungan bilang witness. Oh. Sige, samantala ito pang isang balita ay sisi naman ngayon. Inilantad ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may umano'y inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bonggo at dalawang dating pulis. Ayon kay Duterte, galing umano sa isang highly reliable source ang impormasyon niya. Ngunit wala pa itong opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC. Dahil dito, kinwestiyon ng mambabatas ang sinasabing paggamit sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban ng administrasyon sa politika. Wala na bang, sabi ni Duterte, wala na ba talagang katapusan ang administrasyon ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Sabi ni Duterte. Matatandaan una ng sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na posibleng target ng ICC si Go bilang umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Kinilala rin si Go bilang dating nagsilbing special assistant to the president ni Duterte. Samantala, pinabulaanan naman ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang pahayag ni Pulong na parehong nagsabing wala silang natanggap na formal na impormasyon o dokumento tungkol sa sinasabing ICC warrants. Dagdag pa ng PNP kung sakaling may legal na utos mula sa tamang otoridad at dumaan sa wastong proseso, Handa silang ipatupad ito alinsunod sa batas. Hindi kaya biglaan na naman ulit yan? Biglaan na lang kapag andyan yung aarestohin? Sige! Kung kayo ba mga kababayan, yung bang nangyayari sa ICC, nangyayari sa Senado, nalipatan, ganyan, kayo ba naniniwala sa akusasyon ng iba na ano daw, yan daw ay puro mga planado para matuloy na masira ang isang politiko? Bahala na kayo kung anong isipin nyo. Pero ako, ang dumi talaga ng laro ng politika. Grabe yan! Tatlong minuto bago mag-alas 7, mga classmate. Yun lang muna ang ating mga nagbabagang balita. Mamaya may kwentuhan tayo! Kwentohang walang kwenta pero may kwenta. Ano daw? Kwentohang walang kwenta pero may kwenta. Mamaya, susunod na.

0: Oras na po natin, exacto alas 7:01 ng umaga. Good morning, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name.
0: Magandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Ano ba mga mainit na pinag-uusapan ngayon? Sa lokal na pinag-uusapan, number one dyan ay yung sinasabi nila na meron daw mga fault line sa Isabela. Lalong-lalo na sa bandang eastern part ng Isabela. At dito sa may pagitan ng Ifugao, dito sa area ng Aurora, San Manuel, ganyan, Santiago, ganyan. Yan ay ayon sa balita. Kaya daw, na makagawa ng hanggang 7.2 na magnitude na lindol ang fault line na yan sa area ng Isabela. Lalong-lalo na dun sa malapit sa fault line. Oh, mag-ingat tayo. Isa pang pinag-uusapan ngayon ay yung ito, meron akong komento dito, ha. Meron akong explanation dito. Yung pinag-uusapan na ang ISU daw bilang isang state college o state university ay hindi na daw gagamit ng toga, kundi ang gagamitin nila ay yung isugbit. From ISU, isugbit. Yung parang ano lang siya, parang ano tawag diyan, parang sash lang.
1: Sash.
0: Umani din ng maraming reaction mula sa mga estudyante ang pagpapatupad nito sa ISU system na imbes na gagamit ng toga yung mga estudyante, yung academic gown, ay gagamit na lamang ng isugbit. Yan, kapalit daw ng toga yan. Oh, sige, tingnan natin punto per punto. Ano? Ito lang naman ay opinion ko. Hindi ko naman ibig sabihin na didiktahan ko o iimpluwensyahan ko ang opinion ng iba, pero ito lang yung aking opinion. Alam nyo, ang pagsusuot ng mga toga during graduation ay isang kostumbre. Isang kostumbre, isang kultura na nakasanayan na ng Pilipino maging sa ibang bansa. Pero, alam nyo ba na merong karapatan ang bawat institution o academic institution na gumawa ng sarili nilang patakaran pagdating sa ganyan? Na pwede nilang i-break kung ano yung dati nang nakasanayan. At kung tatanggalin man nila yun, wala namang issue dapat. Halimbawa, ang University of the Philippines, ang ginagamit nila ay yung sablay. Yung inilalagay lang nila dito na parang sash. Yan. Hindi sila gumagamit ng mga academic gown, ng mga toga, ganyan. Hindi sila gumagamit nung sombrero na katulad na nakasanayan. Wala namang makakakontra doon. Lalong-lalo na kung na-finalize na ng isang institution, academic institution, yung pagsusuot ng ganon. Kaya nga, yun ang pinaka-best example ko. Katulad ng University of the Philippines, imbes na gumagamit sila ng toga, ay gumagamit sila nung parang sash lang. Ngayon, kilala na sila na graduate ng UP kapag ganyan ang suot mo. Yun. May violation ba kapag hindi sila gagamit ng toga? Wala. Kasi yun ay kanilang karapatan, freedom nila yun na gagawa ng sariling diskarte nila kung anong isusuot ng kanilang mga graduates. Yun. Ngayon, kung gustong ipatupad ng Isabela State University na wala na rin silang toga, syempre, merong mga gusto pa rin yung magsusuot ng toga. Pero, At the end of the day, kung ano mapag-uusapan, kung ano magiging final na na ipapatupad ng Isabela State University, eh wala namang ano doon, wala namang wala ka namang na-violate na rule diyan tungkol sa pagsusuot ng toga. Lalong-lalo na kung ang rason na pagtatanggal ng toga ay para makatipid. Oh, ang tanong, makakatipid ba kapag imbes na toga ay yun na lang isugbit. Yan ang term nila eh, isugbit. Yun ang gagamitin nila. So, syempre, meron silang identified na mga advantages kung bakit gagamitin na lamang nila ang isugbit. Imbes na yung academic gown o yung toga. Bawat side yan, bawat opinion yan, meron silang rason kung bakit gusto nilang magsusuot ng toga. Sinasabi ng iba ay, alam mo yun, pinaghirapan ko yung pag-aaral ko, so deserve ko magsuot ng toga. Mas ramdam ko pa rin ang pagga-graduate ko kung ako ay nakasuot ng toga kaysa nakasuot ng isugbit. Yun naman ang sinasabi ng ibang mga estudyante. Sinubukan ko nagbasa ng mga comments sa doon sa post ng tungkol diyan sa isugbit na 'yan na bagong ipapalit sa toga. Feeling ko karamihan ng mga estudyante nag-comment na feeling ko lang ah, karamihan ng mga estudyante nag-comment na mas gusto pa rin nila yung magsusuot ng toga. Parang mas ramdam daw nila na nag-graduate sila kung nagsuot sila ng toga. Yun ang nabasa ko sa mga komento. Na para bang sinasabi nila na yung toga ay nagsisimbolo, simbolo ng kanilang success. Matapos ang mahirap na pag-aaral ng ilang taon, 4 na taon o 5 taon, ganon. Yun ang punto naman nila. Instead of wearing the sugbit or isugbit. Kapag alimbawang matutuloy man, in case lang, kung alimbawa matutuloy man na isusuot yung toga, ay hindi. Kapag alimbawa matutuloy na isugbit na lang o sugbit na lang ang gagamitin ng mga estudyante o mga graduate ng Isabela State University, ay okay lang din naman. Magiging makikilala din naman soon na ang paggamit ng sugbit ay nagsisimbolo ng ganyan. Siguro medyo maninibago lang yung mga bagong makakarinig ngayon tungkol sa paggamit ng sugbit instead of academic gown o yung toga. Yan. Pero kung halimbawa man na itutuloy na nila yan, it also represents yung inyong pagtatapos o yung inyong success sa inyong pag-aaral. So, there should be no issue on that. Yun lang naman parang medyo maninibago. Siyempre, gusto pa rin nila yung nakasuot ng toga, ganyan. Okay, gets nyo? I'm not saying na dapat hindi sugbit. I'm not saying na dapat academic gown. I'm not saying either. Okay, basta ang sinasabi ko lang ay kung alimbawa man may patupad yan, di sooner or later, makikilala din lang na yung sugbit na yun, graduate ka ng ISU. Ganun. Parang UP lang din, di ba? Ngayon, pag alimbawa, babawiin nila at itutuloy pa rin nila yung academic gown o yung toga na tinatawag natin, di okay lang din naman. Basta importante, mapag-uusapan ng mga nasa ISU, mga estudyante at syempre mga administrators para mag-finalize sila kung anong gagamitin ba talaga. Parang lang kasi, parang nakakuha lang ng reaction, lalong-lalo na sa mga estudyante. Yun lang naman. Pero, okay, ito na yung sasabihin ko. Pero, nakaugalian lang yun. Walang batas na nagsasabi na ang graduate ay ito dapat. Okay? Maalala ko tuloy nung pagkakataon na nabash ang TAPS Alicia doon sa sinabing very organized program, very organized na graduation. Meron yung makakatiang ulo, meron yung makakatiang utak na pati yung toga ay pati yung toga ng teacher. Yung toga ng teacher na mayroon daw tatlong stripe ay kinwestiyon ng ilang mga makakatiang utak. Alam niyo po ba na walang batas na nagsasabi na bawal ka magsuot ng ganon, lalong-lalo na kapag ito ay institution attire. Halimbawa, no, kapag ikaw ay nasa isang university, kunyari yan, mag-attend ka ng graduation, Mr. M, madalas sa kanila ay meron silang kanya-kanyang toga. Ibig sabihin, kung anong i-graduate mo, yun ang isusuot mong toga. Kung nag-graduate ka ng PhD, yun ang isusuot mong toga. Yung merong tatlong stripe, merong mabibigat na hood, mga ganyan.
1: Makapal.
0: Yeah, makakapal yan. May mga bulsa-bulsa pa sa likod ng hood, mga ganyan. Merong meaning lahat yon. Kapag ikaw ay magsusuot ng toga, ayon sa iyong gin-graduate. Yun. Pero, kung halimbawa pagkatapos mo mag-graduate, magtatrabaho ka sa isang institution, academic institution, na kunyari katulad ng TAPS, na lahat ng isusuot ng mga teachers ay pare-pareho. Wala nang issue doon. So whether you are fresh graduate, you are already master's graduate or doctoral graduate, kung ang institution mo ay sasabihin niya na ito ang academic gown ng lahat ng mga teachers during this graduation ceremony. Wala nang issue doon. Masyado kayong ano. Ano kala niyo sa akin? Hindi ko alam yung mga meaning ng mga tatlong-tatlong stripe na yun.
1: Dami kasing kwan eh, nag-react doon.
0: Excuse me. kung talagang sisiryosohin nyo yung mga meaning-meaning ng mga ganyan, alam nyo ba na pati yung mga hood na yan, hindi dapat ginagamit yan ng mga undergrad. Hindi dapat ginagamit ng mga undergrad yung may hood. Ang dapat may hood lamang ay yung mga master's degree at saka PhD, ganon. Pero marami na ngang university ngayon, maraming institution na ngayon na maski undergrad pa lang, naka-hood na eh. Pati nga high school, senior high school graduate, naka-hood na. May na-violate ba silang batas? Wala! Kasi yun ay mga kostumbre lang, mga customs lang, ganun. Nakaugalian lang, ganun. Walang hard law about that. Tingnan nyo sa UK, yung kanilang hood, maski preschool pa yan, maski yung atin na, nag-base tayo sa UK. Yung hood nila, parang noong kararating ng TAPS dito, ang sabi nila dun sa hood ng ating mga toga eh, hey, kaslamit pari. Yun ang sabi nila noon eh. Kaslamit pari. Pagdating ng ilang mga taon eh, ganun na rin ang ginamit ng iba.
1: Ayun talaga pag quantity testing muna ano.
0: Mema lang. Ang dapat titingnan nyo. Katulad halimbawa, yung ibang mga teachers sa ibang mga paaralan. Kapag graduation nila, nagsusuot sila ng pagkalapad-lapad na sash at nakalagay ay faculty. Yan. Kung tutusin, wag mo na sanang lagyan ng faculty kasi basta alam na ng tao yun na nakahood ka ng ganung klase, eh ikaw ay isang faculty. Ganon. Pero may nagreklamo ba? May nalabag ba na batas? Wala!
1: Kanya-kanyang konyan.
0: Depende sa school yan.
1: Kanya-kanyang style.
0: Oo. Katulad halimbawa, yung ibang mga graduate ng ibang school, nakalagay completer. May nakalagay graduate. May nakalagay ABM completer o graduate. May nakalagay junior high school graduate completer. May nakalagay elementary graduate sa kanilang mga hood. O may nagreklamo ba? Wala. Kayo naman masyado kayong matatalin. Kapag ang isang institution ay naglabas ng isang uniform, pare-pareho na academic gown tuwing graduation, eh mas lalong hindi mo na dapat ko questionin yan. Aki-daki! Masyado kayong matatalino. Ikinayaman nyo na ba? Hmm. Ay nako.
1: Aray mo.
0: Anong akala niyo sa akin? Hindi ko alam 'yon. My goodness. Nagtapos din ako ng undergrad. Alam ko kung ano isusuot. Nagtapos ako ng master's degree sa isang state colleges and state university. Alam ko ibig sabihin noon. Nag-graduate din ako sa ISU ng PhD. Alam ko ibig sabihin noong mga stripe-stripe na yan. Ano kala niyo sa akin, tanga? Pati ba naman yung question ninyo? Mga ulol. Ay, naku, masyado kayong matatalino. O, tingnan nyo yung mga isunusuot na mga teachers sa graduation. O, diba? May nagdikta ba kung ano isusuot nila? Wala! Eh, ang gusto lang naman namin sa TAPS ay kapag graduation ay meron uniform, nag-iisa na isusuot ang mga teachers. O, pati ba naman design? Ako.
1: Relax.
0: Masyado tayo matatalino kasi kaya tinan nyo yung nangyayari sa atin. Inulit ko, walang ano dyan, walang batas dyan na nagsasabi na ito dapat ang isusuot ng mga undergrad.

0: Ngayon, kung gusto mo magpatay ng paaralan mo, ngayon ang gusto mong gagawin mong toga ay kulay black. O, di walang makakaano doon. Kung gusto mo ay kulay white, o, di walang makakatugil doon. O, ibang mga private school, kulay blue, kulay yellow sa top. O, walang makakapigil doon. O, hindi porke lahat ng education ay dapat ay yellow. Hindi, walang ganon. Walang batas na nagsasabi ng ganon. Okidoki, kostumbre lang yon, nakaugalian lang yon. Although may mga explanation naman talaga, pero kung ang isang institution ay merong ginagamit na uniform para sa kanilang mga teachers and yun yung kanilang academic freedom, wala ka nang pakialam doon. Pakialaman mo sarili mo, baka ano. Tanungin mo sarili mo kung kailangan mo pang pakialaman yun. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Samantala, 7:19 na po ang ating oras. Inuulit ko yung sa ISU, okay lang din naman na hindi na sila magtutoga kung yan ang napag-usapan. Sooner or later, marirealize din o makikilala din ng mga tao na yung sugbit na yon ay katumbas niya ang toga o academic gown. Ngayon, pag halimbawa, magde-decide sila na ibabalik ang toga, eh nasa kanila yun, wala naman pwedeng mag-question doon. Basta importante ay mapag-uusapan nila na maayos para everybody happy. Okidoki? 7:20 ang ating oras, mga yes. Classmates. Break free. Yung may nakita nga akong toga, lahat na yata ng burloloy inilagay sa hood eh. Maraming mga burloloy, ganyan. Lagyan mo ng ano, kung kunin mo yung parang balls ng kurtina mo, ilagay mo doon sa... Di ba may mga burloloy? Oh,
1: may mga kwan doon.
0: Oo, kanya-kanyang design ng university yan. O ng, ano, ngayon, pag gusto nila magkaroon ng gown na magarbo, o di, kung afford ng mga estudyante nila, edi okay. Yung sa Tufts Senior High School, anong tawag nila doon sa tela natin?
1: Hindi ko alam no name eh.
0: Yung parang mabalahibo, anong tawag doon?
1: Kunyata yun.
0: Ano bang tawag doon, Ma'am Jo, sa tela na ng ating academic gown ng senior high school? Ano tawag doon?
1: Smooth, kunyata. Wala pa akong sinasabi. Tawa ka na.
0: Nasa dila ko na. Hindi ko ma... Ang tawag doon, Ma'am Jo? Yun yung mahal na tela. O, di ba? Ang ganda pag-picture. Pag pinipicturean mo.
1: Oo.
0: Ang mas ganda. Napaka-elegante lang.
1: Manipis na lang konti doon sa ginagamit sa kan eh.
0: Ano?
1: Sa... ginagamit ni Sir Doc Mike.
0: Anong tela yon, Ma'am Jo?
1: Is smooth. Hindi ko alam eh.
0: Velvet pala, velvet. Ayan.
1: Velvet.
0: Oh, velvet ang tawag doon. Yung tela na gamit natin sa senior high school, velvet. Ngayon, wala namang batas na nagsasabi na yung academic gown eh dapat velvet. Eh kung afford mo ng velvet, eh di velvet ilagay mo. Eh kung gusto mo magpa-graduate ng naka-Americana tapos merong sugbit, eh di okay lang din naman.
1: Kanya-kanya yan.
0: Kaya gusto mo magkakaroon, katulad ng ISU, ang gagamitin nila dyan ay barong, naka-Filipiniana, tapos sugbit. Yan. O di okay lang din naman. Ngayon, nasa inyo, kung alimbawa gagamitin nyo eh velvet, o kung gamitin nyo, nung high school, hindi pala high school, nung high school kami, parang ang walang toga nung high school kami.
1: Kayo?
0: Sa public school. Wala kaming
1: meron toga.
0: Ang meron lang yata nun, parang nakaputi lang kami ng damit. Parang ganun. Doon sa Peña Blanca, Cagayan.
1: Sa amin meron eh. Kwan lang siya.
0: College na nung nasubukan ko ang nagtoga. Tapos ang toga namin, yung maninipis na tela, na parang tela sa ano? Parang tela sa mesa. Ano tawag doon?
1: Kwan yun?
0: Anong tawag doon sa tela na yun, Ma'am Jo? Yung parang tela ng nasa mesa? ng catering? Parang tela ng catering. Anong tawag doon?
1: Grabe ka naman sa kwan, ano?
0: Hindi, ganun talaga yun. Nung undergrad namin.
1: Yung makinang.
0: Ginaklot. Ginaklot, o, diba?
1: Ginaklot.

0: lang ginagamit nung sa toga namin.
1: Oh, kaya ginaklot.
0: Ginaklot. Ngayon, kung gusto mo naman talaga maglagay ng tela na mas maganda pa, katulad nung toga natin, hindi yung ginaklot eh, para makintab na, ayun ko, anong klase yung tela yun. Yung preschool hanggang grade 10 natin, hindi siya velvet, hindi rin siya ginaklot. basta merong tela yun eh. Ngayon, kanya-kanyang design yan. Eh kung gusto mong garbuhan, eh di nasa iyo yan. Lalo na kung afford naman ng mga estudyante mo. Eh di, you know. Hindi mo na kailangan questionin yun na dapat ganito lang. Eh walang ganun. Okidoki!
1: Okidoki!
0: Okidoki! Ay, nako, masyado tayong matatalino kasi. Yun ang rason. Tapos kung feeling mo matalino ka masyado, akala mo naman hindi alam ng mga tao yung sinasabi mo. Alam nila siyempre. Kaya lang, baka kasi may choice sila kung anong gusto nilang gawin. Ganun lang yun. May declaration ba ang CHED? At saka Department of Education kung na yung mga mag-graduate ay kailangan hindi gagamit ng ganito? Wala naman. Yung madalas na rason ay kung bakit hindi sila magtotoga ay ang rason nila madalas ay para makatipid ang mga estudyante at hindi na magkokolekta ng mga rental-rental ng mga toga-toga. Yun lang yun. Pero kung sabihin mo na merong batas na nagsasabi na ganito-ganito, wala. I want to break free! Okidoki!
1: Okidoki.
0: 725, maraming salamat po sa napakarami na naming mga bagong estudyante sa TAPS Alicia.
1: Yes.
0: At maging sa mga ibang campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Taon-taon ay parami ng parami ang aming mga estudyante.
1: Yes.
0: Maraming salamat sa pagtitiwala. At yung mga bagong enrollees natin, maraming thank you! Umaabot na tayo sa almost 1,500, Mr. M.
1: Grabe, no?
0: Mula sa 1,300 noong nakaraang taon.
1: Wow.
0: Siyempre, maraming nag-graduate, di ba?
1: Hmm.
0: Yung mga nag-graduate, napalitan pa at pangkalahatan, dumami pa. Halos 1,500 na tayo. Eh, malayo pa yung ating enrollment. Malayo pa yung ating school year.
1: Oh, enroll na.
0: Agosto pa. Kaya yung halos 1,500 natin, baka sakaling maumabot tayo ng 1,500. Okidoki! From 1,300 nung nakaraang taon.
1: Enroll na.
0: Sa kabila ng pagkadami-dami paninira nung nakaraang linggo.
1: Nakaraang buwan.
0: Ay, nakaraang buwan. Hay nako, 7:27 ang ating oras, mga classmate. Kami magpapaalam na at kami ay magiging construction foreman na naman.
1: Yes.
0: Si Mr. M may maglalagay ka ng mga CCTV, di ba?
1: Yes, yes.
0: Maglalagay ka ng mga CCTV at kung ano-ano pa. Tama na yan, sabi ni Ma'am Jo sa about sa...
1: Relax.
0: Relax, Ma'am Jo.
1: Morning, Ma'am.
0: Good morning nga pala kay yes. Kuya JM Infante. Magandang yun. Umaga, Kuya.
1: Good morning, Kuya.
0: Avisala Esma sa pakikinig. Sabi naman ni Doc Ray, sabi niya, nandito kahapon sila Dr. Martin at Dr. Madrid kasama mo daw sa reservists. Yes. Sablay ang ginamit din namin sa Western Philippine University dahil sa init ng toga at gown. Approved ng Academic Council. Yan. Oh, wala namang issue dyan kung anong gusto nyo isuot. Go lang. Basta importante na pag-usapan at pare-pareho kayo. Pangit naman kung yung iba naka-gown, yung iba naka-sugbit. Diba? Win-win solution siguro sila. Agsablay, ti agsablay, aggown, ti aggown. Ay, pangit naman yung Doc Ray. Pangit yung Doc Ray. Yung agsablay, ti agsablay, aggown, ti aggown. Hindi naman magandang tingnan yun. Parang...
1: Kalat-kalat na eh, no?
0: Parang chapsuy ba? May nakatoga, may naka, talagang depende kung may budget o wala. Ganun ba yun?
1: Ayun lang.
0: Sige, maraming maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Paalam ka na, Mr. Rem.
2: Paalam ninyong pinansinin sa pinanood din sa mulat ang radyo. Wala namang yun yung code, Mr. Rem.
0: Good vibes lang, mga classmate. Huwag masyadong itototodo ang mga bagay-bagay. Yes. Good vibes lang. At siyempre, ang lagi kong sinasabi, kung patay gutom kang katulad ko, huwag ka masyadong mambash.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.